0: ang katawan ko. Saglit lang.
1: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Pa-order pa po!
0: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
1: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
6: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.

0: 1FM!
1: 1FM!
2: Tuhod! Siko! Balwa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: For liver health, level up na! Liverate Pro,
11: Silimarina,
10: multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
11: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
12: This song is brought to you by
11: Liverate Pro.
12: May silimarin na,
11: may multivitamins. Vitamins pa.
12: Yan ang Liverate Pro.
11: Tulong sa pangangalaga ng atay.
12: Liver up na tayo
11: with Liverate Pro.
13: FM. All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: only one.
1: You're only one. You're only one.
2: One FM, your only one FM.
1: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
3: One FM.
0: You're only one.
1: We, One FM.
4: Time check, 9:30.
5: Time check brought to you by M. Lulier.
6: This time check is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, aga.
6: You buy.
7: Optin lutein kitang-kita ang kalam.
1: Bam.

0: 1FM.
1: Need anything more than mellow songs?
2: Tin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po.
3: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
5: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Kidney Care.
3: Good news! Sa MGL year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Ako po si Loloy na taga Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nagdialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care.
6: You care, we care. Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sama-sama!

0: 1FM! 1FM!
1: Time check, 10:15.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1FM.
1: Time check. 10:30.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Song being sponsored by M. Lulier.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
1: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: value. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: O probinsya aming tututuhan. Walang nintis, walang kula. Umaga, hapon at gabi. Impormasyon sa iyo'y inaapit kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy. Walang paasa. Ang boses ng bayan, gagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo Todo ngayong araw na ito ng Huwebes! Isang hato pa mga kabahagi, ano? At tapos na naman ang isang linggong napakabilis! Mamalay ho tayo, tapos na po ang buwan, ano? Na naman ng Mayo at Hulyo na naman. Kaya mga kabahagi, samantalahin ang mga oras na tayo po'y nagsasama-sama dito sa ating programa ngayong araw na ito. At naku, mga kabahagi, talagang tayo'y siksik, liglig, umaapaw dahil dalawa po ang inaasahan nating makakaugnayan sa mga oras na ito. Oo, ha? Kaya mangyari po ngayon pa lang ay mag-message na sa amin. Pwede kayong mag-text, pwede po kayong mag-message via our FB Live habang kayo po'y nanonood dito sa ating programa sa pamamagitan ng ating page sa Radio Pilipino. And of course, para sa mga updates, mga kabahagi, na mga news, pwede rin po kayong mag-check via our Radio Pilipino Digital. Ang ating text line para sa mga kabahagi natin, pwede kayong mag-text sa 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, para sa mga gustong magpahatid ng kanilang mensahe sa pamagitan ng text, 0921-886-6056. Napanggit ko mga kabahagi tayo'y siksik nga po at liglig umaapaw ang mga discussions natin dahil bukod sa mga balita, no, mga updates mula sa mga magagiling natin, mga kabahagi mula sa iba't ibang probinsya, mga reporters natin sa provincial stations, ay meron po tayong dalawang inaasahang makakaugnayan this morning, mga kabahagi, no? Isang political analyst po in the name of Professor Edmund Tay, ang makakasama natin maya-maya. Ito'y may kaugnayan po doon sa sinasabing online voting, no? Para doon sa ano ito, mga kaganapan dyan po sa Senado. Samantala, si Dr. Russell Villanueva naman, isang nephrologist, ang makakaugnayan natin upang pag-usapan naman ang request ng isang kabahagi natin, ano? Ayan, si Mami Cheryl Samonte. Gustong malaman ang tungkol sa CKD. So, chronic kidney disease. Yan po ang ating tatalakayin mamaya. Kaya, kung kayo po'y meron din katanungan, may kinalaman po sa mga topics na pag-uusapan natin. Ngayon pa lang, i-message nyo na po ako. 0921-886-6056. And again, tayo po ay tatanggap ng mga ulat. Nag-ready na po ang mga magagaling nating reporters mula sa mga provincial stations, ha? Oo, habang ating inaantabayanan sila, batiin na muna natin ang mga kabahagi natin sa DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXG Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. At ngayon, mabilis na mabilis, ready na si Lordy Navarro ng Mima Ropa, DSWD Mima Ropa, nakatanggap ng malaking supply ng relief goods sa Palawan Provincial Warehouse. Alamin natin ang buong detalye, Lordy Navarro, ibahagi na yan.
2: Magandang araw at kabahaging Amerika. Nakatanggap ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ni Marapa ng malaking supply na relief goods sa DSWD Provincial Warehouse sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, nitong ika-23 ng Mayo taong kasalukuyan. Isinagawa ang maayos na unloading, sorting at pagtanggap ng food and non-food items na kinabibilangan ng 10,267 family food packs at 200 kitchen kits. Ang mga supply na ito ay magsasilbing karagdagang tulong para sa mga pamilyang maaaring maapektuhan ng mga sakuna at iba pang emergency sa reyon. Ayon sa DSWD Mimaropa, ang pagdating ng marilip goods ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng preposition stockpile ng ahensya upang matiyak ang mabilis, sapat at epektibong pagtukon sa panahon ng kalamidad sa pamamagitan ng maayos na warehouse management at logistic coordination. Patuloy naman ang pakipag-ugnayan ng DSWD Mimaropa sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katulad ang naehensya upang mapanatili ang sapat na supply na relief goods at masiguro ang agarang paghahatid ng tulong sa mga komunidad sa buong rehiyon. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinavar na nag-ulat at sumampanig na mundo, kapahagi mo, Rancho Pilipino.
0: Serbisyo todo todo.
1: Maraming salamat, kabahaging Lordy Navarro ng Mimaropa. Ayan, ha? Parang gano'n, ano yung nibago ko si Lordy ang buena mano natin. Sige, sige, habang ina nire-ready. Ayan, ha? Sila Tony Sandoval, sila Jada Hero. Batiin na rin natin mga kabahagi na ngayon po'y nakikinig sa pamagitan ng 1FM, of course, ha? Hindi nakakalimutan mga listeners natin sa 96.1 FM, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 96.7 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, 99.1 FM Baler. Yan, ako mabuhay ang mga kabahagi natin, ha? Sa 1FM at ang mga nakikinig. Eto na, agad-agad, isunod natin ha, si Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Lucenahing Sprinter. Aba, kay ba to? Sprinter, nagwagi po ng silver sa 200 meter dash ng Palarong Pambansa 2026. Tony Sandoval, ibahagi na yan.
3: Nagbigay ng panibagong karangalan sa Calabarzon Region ang batang sprinter na si Franz Gabriel Regaspi Mallorca matapos itong masungkit ang silver medal sa elementary boys 200 meter dash sa nagpapatuloy na ika-66 na Palarong Pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Kinatawan ni Mallorca ang Lucena City at ang delegasyong Calabarzon Heroes sa ginanap na kompetisyon sa Datulipos Makapandong Demokrito Plaza Sports Complex. Ipinamalas sa batang atleta ang matinding bilis at determinasyon laban sa mga kampiyon mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa upang masungkit ang ikalawang pwesto sa isa sa pinakamahigpit na laban sa larangan ng athletics. Malaki ang bagay medalya ni Mallorca sa kampanya ng Calabarzon sa athletics division ng pambansang palaro kung saan itarget ng rehiyon na napamartili ang kanilang lakas at dominasyon sa iba't ibang mga track and field events. Ayon sa mga coach ng koponan, bunga ng disiplina, tiyaga at masusing pagsasanay ni Mallorca sa division at regional training ang kanyang matagumpay na pagtakbo sa pambansang entablado. Tagay ang temang Unlocking the Future Through Sports, makasaysay ng taong ito para sa Agusan del Sur dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na maging host ng Palarong Pambansa ang nabanggit na lalawigan. Mula dito sa DZRT 98.3 1FM Lucena para sa serbisyo todo-todo. Ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino.
0: Serbisyo todo-todo.
1: Okay, maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Oy, nakikita natin ah. Ang galing. Ito ho, naku, yung kumbagay parang nakakapag-hunt tayo ng mga bago, mga bata ah, sa larangan ng sports at maganda yung balita. Ano? Sana magpatuloy pa ang pagsuporta ng ating pamahalaan dito sa Palarong Pambansa na taon-taon no, na ginagawa. Dahil sa pamagitan niya, no, nakikita natin na meron pa, may mga bago pa tayo na talagang palalaguin sa larangan ng sport. Samantala, kinumpirma po ng Bureau of Fire Protection Central Luzon na umakyat na sa 5 ang bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ito'y may kinalaman dun sa interview natin last time kay spokesperson Junie, no? And yan nga po, no? Umaakyat na kasi patuloy po yung retrieval operations. Ayon sa ensya, na-recover ngayong Huwebes ng umaga, Mayo 28, ang katawan ng ikalimang casualty habang nagpapatuloy po ang operasyon ng mga otoridad sa lugar. Pero gaya nga po ng inaasahan, nung tinanong natin si kabahaging Junie dito, sabi ko, yung tanong na ito ba ay okay, no? Ito ba ay tanggap ng mga pamilya na i-shift na sa retrieval? Wala na kasing magagawa din, ano? And andun na yung yung simpatya natin sa pamilya po ng mga biktima, no? Lalong-lalo na po yung mga hindi pa nare-recover na mga labi doon sa gumuhong gusali. Pero syempre, sabi nga ng local government, kailangan nang gawin kasi ho, iba na rin ho ang amoy doon sa lugar, dyan sa Angeles, kung saan po nangyari ang pagguho ng gusali. Samantala mga kabahagi, magpapasan tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo Tortado! Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
0: Serbisyo todo-todo. Narito ang ilang manhakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatili nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan, balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento. At bawat kwento, worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na! Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa programa ang Serbisyo Todo-Todo. And again, hello sa mga late viewers natin, yung mga yung walang po, nakapagbukas ng kanilang mga radio sets, so di kaya naman ay nakapag-open din ng Facebook, ng Radio Pilipino, or sa pamagitan ng YouTube. Sa mga hindi pa po nakakaalam, tayo po ay napapakinggan at napapanood. Oo, yung iba ginagawang background yung programa natin. Sa pamamagitan ng YouTube at Radio Pilipino Media Group. Okay. Doon po sa mga kabahagi natin, pwede kayong mag-message. Actually, meron ako nakikitang mensahe dito, no? Yung samut-sari, ha? Tungkol sa politika at syempre sa isyung medical, lalong-lalo na sa isa pang magiging topic natin for today. Okay? So, ngayon ho, mga kabahagi, ay pinag-uusapan itong panukala, no, ng majority black ng Senado na payagan ng online voting ng mga senador dahil umano sa umiiral. Ayan, na double standard. Nako, tanong nga natin sa isang eksperto, no? Sa kanyang ano ba ang pananaw ng isang political analyst tungkol dito sa issue na ito ng online voting. Dati nangyayari yung mga habang nagsesusyon, no, naka-Zoom, naka-join yung ibang mga senador kasi yung lalong-lalo ng time ng pandemic, 'di ba? At saka yung iba pang mga kaganap. Pero ito kakaiba, yung online voting mismo. Ha, ang gagawin. Sige. So, I understand nandiyan ang ating guest for today. Ayan. So, well, let us welcome first Professor Edmund Tayo. Magandang umaga po. Welcome sa ating programang Servicio Todo-Todo ng Radyo Pilipino. Met Minion po.
4: Hi. Magandang umaga. Magandang umaga din sa mga taga-pakinig.
1: Yes. Opo. And Prof. Thank you very much ano sa pagtugon sa aming tawag ngayon ano. Ito ano ho ang masasabi ninyo regarding dito sa panukala po ng majority black sa Senado na payagan po ang online voting ng mga senador.
4: Unang-una siguro advice natin ng mga nakikinig no, ang publiko na hanapin ninyo yung ano yung palitan ni Senator Ping Lacson, Senator Alan Cayetano at Senator Marcoleta kasi nire-railroad nila, binabraso nila itong pagbabago ng rules kahit na ni hindi pa nabubuo yung Committee on Rules. Meron po kasing tinatawag na parliamentary procedure. So sa madalit sabi, pag hindi pa napag-uusapan yung substantive part, no, procedural pa lang yung naging debate. Kasi hindi ka pa makapunta doon sa issue mismo, sa substantive part, kasi nga hindi naman nila sinusunod yung sarili nilang rules. So siguro magandang isipin ng mga kababayan natin kung ang Senado hindi marunong sumunod sa rules at napakadali sa kanilang ibasura yung rules, mukhang kakaibang Senado ito.
1: So, sila mismo gumagawa ng batas, di ba? Sila mismo gumagawa ng batas, pero they are the ones breaking the rules.
4: Their own rules. They're breaking their own rules. Now, having said that, kahit naman puntahan natin yung rason, the substantive considerations why there is such a an initiative, no? Unang-una, bago ka maging effective, no? Mahusay, magaling at objective, no? Hirap mag-isip ng Pilipino kung ano yung objective. So madalit sabi, walang kinikilingan, no? Na tumitingin sa kung ano ang tama, ano ang maganda. Lalong-lalo na at uupo sila bilang impeachment court, no? Para makita mo kung tama yung magiging bago ka makapag-desisyon, titingnan mo muna yung mga ebidensya, no? At hindi po pwedeng online yang pagtingin mo sa ebidensya kasi paano mo ma-appreciate yung significance, yung importansya ng ebidensya. Alam mo, walang lalong-lalo na kung testimonya ang pinag-uusapan natin, no? Testimonies.
1: Yes,
4: yung ang tawag dito, ano ba sa Tagalog 'yan? Yung pagkwento, no? Kung ano ang nangyari, halimbawa, walang pinag-iba 'yan sa pakikipag-usap sa kapwa mo, no? Ang laki ng pagkakaiba kung halimbawa sa text, no? Pag nag-text sa iyo, minsan akala mo galit pero hindi pala, no? Kasi hindi mo nakikita yung tao
1: May tulong yung facial expression pagka nakikipag-usap, di ho ba, Prof?
4: The facial expression, the body language, no? Mm-mm. So malaking bagay 'yon. So kung halimbawang 'yun ang sinasabi nilang argumento na ang tawag dito, mas makakabuti, mas maraming makakapag-desisyon, mas maraming ang makakapag-desisyon, pero how reliable will the decision be?
1: Yan. No?
4: Pangalawa, kahit nasabihin natin na merong rason, no? Na kahit wala namang rason, kasi nung pandemya lang naman kinonsider itong online participation.
1: Opo.
4: At malaking kaibahan yung online participation sa online voting.
1: Yes.
4: Yung online request nila noon nung dating nung senador pa lang si Leila De Lima at ngayon eh congressman na natin,
1: mm-hmm.
4: no? Ang hiniling noon ay makapag-participate online, hindi para makaboto. Iba kasing usapin yung pagboto online. Kasi again, the question of voting depends entirely on one's being able, no, to appreciate, no, the evidences, weigh the pros and cons of the presentations, no. So sa madalit sabi, mahirap i-allow yung online voting. And whether we like it or not, sa totoo lang, no, ipinipilit nila itong ganitong pagbabago kasi alam mo, hindi talaga magpapakita na yan si Senator Bato eh.
1: In malabo fact, na po
4: sa,
1: ba?
4: Sa umpisa pa lang, halata mo ng orchestrated dito, sa madalit sabi talagang pinilit nila na makuha nila yung mayorya.
1: Yes.
4: Kasi kailangan makontrol nila yung proseso sa Senado, no?
1: Yun nga po ang tanong, prof. Parang naman daw hindi mayorya yung mayorya.
4: Tapusin natin yung kwento para
1: sige
4: makita ng kababayan natin yung buong kwento, ano?
1: Go ahead.
4: So sa madaling sabi, pinilit nilang pumunta at doon pa lang makikita mo na double ang tawag dito. Iniiba na naman nila, no, they're interpreting it, double standard sila. Kasi the fact that they forced, no, Senator Bato to participate in person only suggests therefore na importante yung in-person na voting.
1: Yun.
4: No, eh ngayon nakuha na nila yung mayorya, no? Eh wala na naman si Senator Bato, so kailangan nilang i-maintain yung mayorya kasi.
1: Yeah.
4: Kaya kapag pinayagan yung online voting, eh secure na yung mayorya nila,
1: kompleto.
4: hindi na mababago.
1: Yes.
4: Eh lalong-lalo na ngayon na merong nakaambang kaso at pag-aresto sa iba pang miyembro ng mayorya. Eh saka naman nakakita sinasabi nila na gusto nilang matunton yung tawag dito, sinong responsable sa flood control.
1: Okay.
4: Eh sila mismo natunton na involved, no? So nakakita ng ganyang klaseng disposition.
1: Oo. Ayan. Prof, may question si Mika Ondoy dito ng Bulacan. Sa tingin niyo po ba, Prof, genuine daw po ang modernization na ito? Isa yung mga halimbawa ba ng mga pagbaluktot ng mga rules? Depende po kung sino yung mga nasa majority. Na-questionable kung majority talaga. Ayan, Prof.
4: Alam mo kung yung modernization ay may kinalaman sa paggamit ng wig, no? Kasi pag gumamit ka ng wig, siyempre modernization yun, no? Kasi alam mo kung paano gawa ng paraan yung itsura mo, no? Eh, ang tawag dito, alam mo na beforehand na kailangan mong gamitan ng ganong klaseng paraan, no? Para ma-address yung problema. Eh ito, afterthought na lang eh. Naisip na lang nila yung argumento ng modernization noong tumakbo na yung panukala.
1: No?
4: At pagpalagay mo na na modernisasyon ang argumento dito. Again, ang question is, gagamitin mo yung modernisasyon para mas maging mapanuri, magkaroon ka ng to empower you, no, to enable you to better appreciate, no, the evidences that will be presented, the arguments that will be raised, no, and therefore modernization should be used to better appreciate the considerations, the circumstances before making a decision.
1: Opo.
4: Eh kung i-argue may modernization, eh na dadilute naman, nako-compromise itong capacity to evaluate, capacity to appreciate, eh hindi modernization 'yan, no, kabaligtaran.
1: Oo. So, eto rin ano, question din to, kung mangyayari, kung papayagan ng online voting, possible ba na mga witnesses din ay i-allow na lang din via Zoom or online? Ha, Prof?
4: Yan pa ang isa, ano? Sabi nga nila, the sauce for the gander should also be the sauce for the goose, no? So, ang tawag dito, kung ganyan ang mangyayari, edi all the more hindi mo masasabi kung totoo yung sinasabi, kasi lalong-lalo na kung papayagan mo yung witness, eh hindi mo alam, may katabi yung witness na nagdidikta sa kanya kung ano yung sasabihin niya.
1: Yun.
4: Oh. So para kay ano pa na merong kang witness, hindi mo alam kung alam niya talaga yung sinasabi niya at talagang

0: nagmamatsyag ngayon sa ano ba to? Sarsuela ba kung tawagin ito, Prof? Ano nangyayari ngayon sa Senado natin? Go ahead po.
1: Hindi ko na alam kung ano nangyayari, pero siguro naman mga kababayan, nakikita nyo na kung sino ang mga manluloko at sino ang nagkakalat ng hindi totoo at gumagamit ng kung ano-anong paraan para tayo ay malito at ang tawag dito, mailigaw. Ano? So, maging mapanuri po tayo. Mas maganda, lalong-lalo na, alam na alam mo kung bakit nila dinemonize, no? Kumbaga, ang gusto nilang sabihin, hindi dapat kapaniwalaan, hindi reliable ang mainstream media. Mali po yun. Mas maganda po, pareho ninyong pakinggan yung mga vlogger, yung social media, at huwag kayong mag-rely lang sa social media at tingnan ninyo yung mainstream media. Kasi kung hindi po nare-report yan sa mainstream media, malamang hindi ka sigurado kung alo ang katotohanan dyan. Yes. So maging mapanuri po tayo, no, para hindi tayo nalulukot, hindi tayo naliligaw.
0: Nako, very well said po. At ito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo, direct ka dun po sa mga reliable persons sa tulad ni Prof. Ang nakakakwentuhan natin dito sa programa. Maraming salamat po, Prof. Edmond
1: Tayo. Salamat, salamat.
0: Ingat po kayo. Yan mga kabahagi, ano, si Professor Edmond Tayo, isang political analyst na kasama natin. Kaya nga, sabi nga, dito sa ating programa, huwag maniniwala sa fake news. Makinig lamang dito at mamaya, ha? Isa pang totoo, pag-uusapan natin, totoong pinagmumulan or dahilan kung bakit nagkakaroon at lumalaganap mga kabahagi ha, ang CKD o chronic kidney disease sa pagbabalik na ating programang Serbisyo Todo-Todo.
2: Sa problema mo, may ka. Serbisyo Todo-Todo.
3: Serbisyo Todo-Todo. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
4: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
3: Radyo Pilipino.
5: This is it.
6: The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas. Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
7: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo at pumapasok na sa second half ng ating programang Serbisyo Todo-Todo. Batiin natin si Mami Cheryl Samonte, nanunood sa atin ngayon. Kasama na si Uno Maki, Alan Ignacio, Booker Panotes, Karen Mendoza, pama ating kumari mula sa Caloocan. Hello din kay Mami Ana Caballero, Helen Vecina, at Leilani Salvio Villarosa, ang ating kabahaging PT, physical therapist dyan po sa Tanyong Malabon. Gayun din kila Mami Josie, Mami Zarina Buensalida. Mami Josie, ayan, thank you ha. Oo, meron kasi akong inaano rito minumolestya. Hinihingin pabor. Hello din kay Mami Vicky Naharo. Ayan, sige, mga kabahagi, eto, actually,

0: pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay request po ito ng isang listener natin. Ayun, madalas pong nanonood din dito sa ating programa dahil ang worry niya yung pagkakaroon ng ito nga po no nung chronic kidney disease, ha? Oo, naririnig na niya kasi marami na nagkakasakit nito and most of the time ito'y ibinubunton or isinisisi sa mga pagkain, no? Sa mga pagkain na very affordable, no? Madaling mag-accessible din, ha? Lalong-lalo na magpunta ka lang sa fast food, nandiyan na, 'di ba? Yung mga pagkain na naghahatid daw nito. Pero sige nga, alamin muna natin ano, sa isang eksperto, no, pagdating sa pangangalaga ng kidney, ano nga ba ang dahilan, no? At bilang magulang din kami po nila Mami Cheryl, no, gusto naming malaman, no, ano ba yung mga nakikita? Ano ba yung may sintomas ba ito? Bago pa man ma-discover na ito po ay CKD talaga. O mga ganong bagay po. So, yan po yung aalamin natin. Habang ini-establish lang natin ang ating communications sa ating butihing nephrologist na si Dr. Russell Villanueva. Samantala mga kabahagi, ito, meron tayong isang update. Ginawaran po ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ano ito? Ito'y isa sa pinakamataas at pinakaprestiyosong parangal ng Japan. Aba! Tumanggap din po si First Lady Lisa Araneta Marcos ng Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. So, dalawa pala, no? Ang ating presidente at ang ating First Lady. Ayan, nako. So, maganda tong ano, ibig sabihin yung maganda pong relasyon ng Japan at ng Pilipinas ay nananatiling nandoon. Samantala, eto na, mga kabahagi, ready na po ang ating isa pang special guest for today. Mula sa politika, lipat tayo sa isyung medikal, mga usaping pangkalusugan naman tayo. At sabi ko nga po, we are happy, no? Dahil andito, marami hong mga nanonood sa atin. Naku, meron tayong viewer from Canada, Manitoba, Canada. Andiyan si Mark Anthony Warren Cuesta. Of course, ang JLY Prime Care, nandiyan din, nanonood sa atin at nagpaparamdam. Sige, so eto, sabay-sabay po tayong matuto sa tulong ng ating kabahaging doktor, nephrologist, Dr. Russell Villanueva. Doc, magandang araw po sa inyo and welcome po dito sa ating programang Servisyo Todo-Todo sa Radyo Pilipino.
1: Good morning, Beth, and good morning sa ating mga tagapakinig. I hope that everyone is having a good time today.
0: Yes, so po, sa kabila po ng sobrang init ng panahon, ano, Doc? Ayan. Doc, eto, pag-usapan po natin ang CKD kasi meron actually request po ito ng isang mami na masugid pong nanonood dito sa ating programa, si Mami Cheryl, no? Unang-una, para sa kaalaman ng mga, ng publiko, ano ba talaga ang CKD? Kasi alam nila, ay may problema sa kidney, pero ano ba talaga ang CKD? Ayan, Doc Ross.
1: Ang chronic kidney disease, no, kaya tawag CKD, that's the acronym, no. It's chronic kidney disease. Ay ito isang progresibong sakit, no. Over time, lumalala yung sakit or yung condition, dala ng mga sakit na tulad ng high blood, no, at saka diabetes, no. Itong dalawa na to ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidney, no. So what we call the chronic kidney disease. And yung progression niya nagli-lead to yung tatawag nating end-stage renal disease, no? Kung hindi maalagaan ng husto, ahantong na kailangan ng dialysis or transplant. Ang chronic kidney disease by definition is irreversible. So ang inyong mga nephrologists at mga doktor, tutulungan tayo para ma-delay yung progression.
0: I see. So ibig sabihin, Doc, mostly ito sa mayroon ng, yun na nga, yung binanggit mo, may mga talagang sakit na. So, hindi ito dahil sa bigla na lang po na, yung mga kabataan natin na okay naman sila, tapos bigla po nagkakaroon ng problema. Ganun po ba yun? Kasi parang meron po akong naririnig, Doc, na bata pa lang po, may problema na po sa kidney. Hindi na nagpa-function ng maayos. Ano po naman yung ganoon?
1: Tama. So, yung sinabi ko lang kanina, sila yung pinaka-common no, na cause ng CKD. Ito yung hypertension at diabetes. Pero meron sa mga bata, no, of course, merong factor rin na genetic. Meron lang talagang issue sila with regards to their genes na nagko-cause ng kidney disease. Or may tinatawag kaming grupo ng sakit na kung tawagin namin ay glomerulonephritis or yung pamamaga ng kidney. Madaming klase ito, no? Merong IgA nephropathy, meron din dala ng lupus or what we call lupus nephritis. Nandyan rin naman yung pag-intake ng mga gamot na masama sa kidney, no? Isang halimbawa dito ay yung mga painkillers, lalo na kung madalas tinitake to ay pwedeng makasira ng iyong bato.
0: Oo. Okay, so yung mga pain killers, no? Na actually po, 'di ba, usually ito ay mga over the counter medicines, 'di ba, no, Doc? Kaya hindi kailangan ng reseta, kaya pwedeng inumin ng inumin habang nakaka-experience po ng sakit, 'di ba, no, Doc?
1: Yes, kaya it's over the counter and can be abused na kasi hindi naman na-monitor ng kanilang mga doktor ang intake. Kaya ingat lang sa pag-take ng mga ganitong gamot.
0: Okay. May isang question ng isang viewer natin, ano? Nakukuha po ba ang CKD sa mga pagkain po na mga maaalat, mga may preservatives, at saka yung madalas pong piniprito? Ayan, ang tanong po ay mula kay Abner ng Quezon City. Doc Ross.
1: Hindi directly, no? But of course, contributing, no? Siyempre, kung kain ka ng kain na maalat, then at risk ka ng sakit sa bato, halimbawa meron ka ng hypertension o diabetes, ay napapadali, no, yung progression ng sakit, no? Kasi we know naman, ang Pilipino, tawag namin nga ay salt sensitive. Pag nakakain na medyo maalat, tumataas ang blood pressure, no? So that is one. Now, yung sinabi naman tungkol dun sa mga prito, dahil mataas yung fat content, I think yung epekto more on general health, no? Rather than the kidneys, no? Kaya, pero yung ating pinopromote talaga is a well-balanced diet. So, yun yung tama lang yung amount ng mga pagkain and iwasan natin yung mga nakakasama sa ating kalusugan.
0: Yes, ayan. Pero Doc, ano nga ba? Pagka, ito bang CKD na ito, may symptoms na ito? Meron bang mga pangitain muna bago talagang magkaroon ng problema ang or pumalya na yung kidney sa pag-function?
1: So, ang challenge natin, pag may symptoms na, usually mga advanced na yung kidney disease. No?
0: So,
1: sa mga umpisa, bihira yung may nagpapakita ng manifestasyon. No? So, yung halimbawa nito, minamanas. No? Dahil nga hindi na ganun kagaling ang kidney magtanggal ng fluid. Yung advanced cases, nangangati, no, nasusuka, naduduwal. These are for advanced kidney disease. Pero yung iba, mahuhuli natin through a regular checkup or lab test, no? Halimbawa, yung presence ng protina sa ihe ay sign na merong effect na ang sakit sa kidney. And minsan, ito yung mapapansin, masyadong mabula ang ihe. No? Mm-hmm. Kung tawag namin frothy urine, that could be a sign of kidney disease. May ilan naman nagkukulay tsaa ang ihe. Ibig sabihin may bleeding sa kidney. Kaya ito yung mga pangunahin. No? Pero kadalasan sa mga unang stages ng kidney disease or chronic kidney disease, unfortunately, mangmet, walang nararamdaman ng pasyente.
0: Ala, nakakalungkot naman. Oo, pero eto Doc, yun ho po bang pagkakaroon lagi ng urinary tract infection? Let's say, in a year, nagkakaroon siya ng 4 na beses or more, ay posibleng magresulta sa CKD, Doc Russell?
1: Actually, yes. No? Particularly, no, kung talagang yung severity ng infection, kadalasan kasi infection nakalimit to sa ating pantog, no, or urinary bladder, kaya tinatawag namin acute cystitis. Pero may ilan yung bacteria umabot sa kidney, eh, no, nagba-backflow to the kidney, kaya ito yung nagka-cause ng infection ng kidney or tawagin namin ay pyelonephritis. Pag medyo matindi ang tumabang infection, pwedeng masira ang iyong kidney.
0: I see. Okay. So, yung pala, no? So, yung mga kabahagi natin dyan. Naku, lalong-lalo na ngayon, ano? Doc, marami ako naririnig na nagkakaroon ng UTI, hatid naman din yung baga parang itong pagpasok ng matinding init ng panahon, no, nagkakaroon ng UTI. Kaya yung iba, natatakot sila na, teka muna, baka magkaroon na ng problema ang kidney. Pero kailangan pala, siguro paggamot kagad natin. Tama ba, no, Doc Russell?
1: Yes, tama, no. So of course, kung talagang madalas kang mag-UTI, no, kung mga 5 times or more per year, eh dapat matignan ka, no. Baka may ibang issue, kaya madalas kang tamaan ng impeksyon. Ngayon, tag-init naman, of course, importante para ma-prevent natin yung mga sakit and lalo na ma-prevent ang UTI, ang tamang pag-inom ng tubig, no. So maganda yung well-hydrated ang ating mga tagapakinig, no, para maiwasan ang UTI.
0: Mm-hmm. At doon sa pagkain, basta well-balanced diet, wala namang ipinagbabawal, Doc, na kainin, ha? Lalong-lalo na mga bagets natin. Ako, yung mga mga mommies na nag-iisip na naman, ano bang i-ready na naman namin? Magpapasukan na yung mga baon, di ba, no, Doc Russ?
1: Yes. Ang challenge talaga kasi, no, dahil nga sa nagmamadali, kailangan ng mga instant, no? So, certain na mga instant soup, instant noodles, medyo mataas ang salt content, no? And syempre yung accessible yung mga snacks, no, yung mga junk food, ang tataas ng salt content. So sana maturuan natin yung mga anak natin na yung mga options, no, na healthier as opposed dun sa mga instant, no. So yun yung mga binabantayan natin. Pero for patients na ano ba meron ng chronic kidney disease, eh talagang binibigyan namin ng payo na bawasan ang kain na maalat. And in particular also, pinapabawas namin ang kain ng mga high in protein, no? So mga animal meat, pinapabawas namin kasi high intake of animal meat or high protein diet, lalong napapabilis ang pagpalya ng bato ng isang pasyente.
0: I see. Nako, buti nabanggit ngayon, Doc, kasi yung iba na napapanood natin sa mga videos, yung mga sa mga health videos na lumalaganap sa ngayon na they encourage more people to eat protein, ha? Protein and fiber kasi daw mas kailangan ito para makaiwas sa diabetes. So dapat talaga balanse lang ang kinakain natin. Okay, so bago kita pakawalan, Doc Russell, I understand. And by the way, congratulations sa para po sa ating mga kabahaging nanonood at nakikinig sa ngayon, ano? Si Doc Russell po ngayon ay siya pala ang bagong nag-handle ng isa sa importanteng trabaho diyan sa NKTI, Doc, especially ito pong sa sa organ donation, tama yes. Po ba ako, Doc Russ?
1: Yes, I currently hold and head, no, the Human Organ Preservation Effort or HOPE, no. Ito kasi talagang inaano namin yung advocacy nito pag merong potential donor, no, yung mga patient na merong malubhang sakit na tingin ng doktor na yung prognosis ay hindi na maganda and ma-diagnose sila na already brain dead, ay may opportunity sila na magbigay pa ng buhay para sa ibang tao kasi ang kanilang mga organs tulad ng puso, baga, kidneys, no, at ang iba ng atay ay pwedeng i-donate sa mga nangangailangan. Kaya talaga natin pinupush siya na tayong sa Pilipinas ay maging advocates of organ donation kasi ang daming matutulungan ng isang pasyente na magdo-donate, no? In particular, yung deceased organ donor ay pwedeng makasave ng mga 8 buhay ang makikinabang. Kaya talagang adhikain natin na ma-promote to sa ating bansa.
0: So, paano pong mag-donate, ha? In case meron hong mga relatives, no? And even yung, yes, yung sa ngayon pa lang po, talagang dedicated na i-donate yung kanyang organs sa kung dumating yung tamang pagkakataon. And even me, count mo ako dun, Doc Russ, ha?
1: Yes. Oo. Merong mga ano naman, of course, the intent, no? As simple as a driver's license, i-check nyo that you want to be a donor.
0: Opo.
1: Para lang kung sakaling dumating yung panahon, malalaman ng pamilya nyo na you have the intention to donate your organs, no? And sa mga family members naman, we hope that they'll be open kung sakaling may mga kasama sila or their loved one na dumating sa punto nga, no, na disease na yung loved one diagnosed with brain death, that they could offer the donation so that madaming makikinabang talaga, no? Kasi mga patients na halimbawa may kidney failure, ang pinag-usapan natin chronic kidney disease,
0: apo,
1: pag madonatean sila, hindi na sila kailangan mag-dialysis. So, ang laking tulong talaga.
0: Ayun, okay. So, naku, again, congratulations Doc Russell, ano, for being the head of the organ donation, na at mabuhay po kayo dyan sa NKTI. Ingat po kayo, Doc.
1: Salamat.
0: Okay, so yan mga kabahagi, si Dr. Russell Villanueva. Yan po ang ating friend nephrologist na laging available pagka po ako'y nag-message sa kanya. Okay, so alam nyo na, ha? Mami Cheryl, alam nyo na, ha? Ang CKD. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad. Ang serpisyo
2: walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo.
4: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
5: Sa himpapawid na
6: Professor On Air.
5: Professor On Air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
6: Professor On Air.
5: Professor On Air.
4: Talino, kaalaman, at kasaysayan
6: for everyone.
5: Professor On Air.
6: Professor On Air.
4: Kasama si Professor Willie Perez.
6: Professor Willie Perez.
4: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Filipino Media Group.
6: Ang radio ng Pilipino.
4: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente.
7: Pangatlo,
4: iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente.
7: Pang-apat,
4: gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
7: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
4: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
7: Radyo Pilipino.
8: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
9: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
10: Online at on air.
11: Expect non-stop tawanan,
12: kwentuhan, at balagbagan na may sense.
13: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbaga na!
14: Balagbaga na!
4: Muling nagbabalik
3: ang serbisyo todo-todo.
4: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Habang tayo naka-break, ay, hello, andito pala ang ating bossing Tom Robinson. Ayan, habang tayo naka-break, nag-message sa atin si Mami Cheryl at pinatatanong yung tungkol sa myolipomia. Ayan, tama ba, Mami Cheryl? Agad-agad tinanong ko po yan kay Dr. Ross, ano, kung yun daw pong may ganyang kondisyon, ay later on nagkakaroon po ng CKD. And good to know, agad naman sumagot si Dr. Ross, ano, hindi naman daw po. Ayan, Mami Cheryl, ha? Oo, so, kanino bang kondisyon yan? Ano? Yung kakaibang klase, no? Na sakit. Naku, baka later on pwede natin pag-usapan yan siguro, ha? Sa mga susunod na programa natin. Samantala, si kabahaging J. Dema Hero ng DXSP Surigao, may ulat, record breaker sa Palarong Pabansa 2026. Aba, sino ito? ha? At sa anong larangan? Jade, am I hero? Ibahagi mo na yan.
14: Mamet, nalampasan ni Charles Bonio ang 26 anyos na record sa palarong pambansa sa 50-meter butterfly at nasungkit ang gintong medalya. Nanguna si Bonio at binasag ang matagal nang nakarecord sa elementary boys 50-meter butterfly event sa nagpapatuloy na 2026 palarong pambansa sa kompetisyon kahapon Mayo 27 sa Aquatic Center ng Datulipos, Makapundong Gobernador Dio Sports Complex. Si Bonio, ang magkatawan sa Region 4A, ay nagtala ng oras na 27.77 segundo habang nanguna sa 18-man field. Nalampasan niya ang dating record na 28.03 segundo na hawak ni Ronald Giraba ng Cavite mula pa noong 2000. Si Charles Nathan Bernayo ay nagwagi rin sa elementary boys 400-meter freestyle swimming event matapos maitala ang oras na 430.63, isa ring record-breaking na oras. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero, nag-DXSP1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
3: Serbisyo todo-todo.
0: Maraming salamat, kabahaging Jade M. Ahero. Yung galing mag-report ni Jade, ano, pagdating sa sports, bagay na bagay sa kanya. Oo, oh, dinig ko yung parang ganyan pagka nakikinig ako or nanonood ng mga sports event, no? Tapos ganyan yung host. Anyway, nabanggit ko lang po, mga kabahagi, ha? Samantala, uy, batiin muna natin mga kabahagi natin from Coffee Bean Team. Ayan, dyan po sa Gawian ng Kaloocan, nanonood sa atin. Thank you very much naman po. Uy, kamusta na po si Daddy, ano ha? Si Daddy Raymond, ha? Nakaluwas po ba from Pampanga? Uy, by the way, mga kabahagi, ha? Ngayon po pala ay umpisa na. No, umpisa na ng enrollment sa mga public schools, sa marami na po nag-uumpisa na. Kaya sige, ang mahato na ang mga magulang. Samantala, Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan, malawak ang manhunt operation laban sa mga suspect sa pagpaslang sa isang barangay kagabot sa bayan po ng Kalasyao, Pangasinan. Nako, naging matagumpay ba ito? Kabahaging Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
15: Bahaging Met, naglungsad na ng mas pinaigding na manhunt operation ang mga otoridad para matugis ang mga sospek sa pagpaslang sa isang incumbent barangay kagawad ng Barangay Poblasyon S, Kalasyao, dito sa Pangasinan. Ito ay naganap kagabi. Batay sa ulat, nangyari ang pamamaril dagong alas 11.45 ng gabi sa loob mismo ng barangay hall habang nakayuti ang 31 anyos na barangay kagawad. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mambanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo.
0: Maraming salamat, kabahaging Chris Gonzalez. Samantala, uy, batiin ko lang ng happy birthday, ha? Recently pala ay nag-celebrate ng birthday ang isa kong dating bossing, ha? Ed Sarto, happy, happy birthday! Sir Ed, may the Father bless you always. Belated happy birthday. At gayon din, batiin ko rin ang happy birthday si Atleya Abril Cruz. Aletea Abril Cruz, ha, nag-celebrate or nagsiselebrate ng birthday today. Kasama na si Siege Lucido. Siege Lucido, happy, happy birthday. Siya'y mula sa Manila. Gayon din kay Dr. Arnel Jose Arnel Manalili. Nang Fatima, ayun, Dr. Manalili, happy, happy birthday po. At gayon din, nakuntan po na may birthday, no? Ay, tomorrow naman. Ang aking kumareng Sheila Toquero, mag-celebrate ng birthday tomorrow. Gayon din si Mark Anthony Gonzalez. Aba, parang ano ha, artista ang dating ng pangalan nito. Mark Anthony, happy, happy birthday in advance. Gayun din kay Francie Ocampo. Sige, lipat naman tayo sa DWPR Dagupan. Si Joseph Lumibaw nandyan. Badak Capacitation On-Site Validation ay sinagawa sa bayan ng San Carlos City, Pangasinan. Joseph, ibahagi mo na yan.
16: Magandang umaga, Ma'am Mitch. Matagumpay ang inilunsad na Badak Capacitation On-Site Validation ang orientation na isinagawa sa San Carlos City, Pangasinan. At ito'y pinamuno ng ating butihing Police Lieutenant Colonel Bonaventura Benavides III, HP ng nasabing lungsod. Kasama ang LGU na dinalawan din ng butihing Mayor Honorable Julier Resuelo bilang pagpapakita ng suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programang pangkapayapaan at pangkaayusan. Dinalawan din ng ating naturang aktibidad ang Provincial Director Love Dexter Asayco, PDEA Pangasinan, kasama ang kanyang staff, Ms. Romary Soriano, CLGOO ng San Carlos City, Pangasinan, at Pastor Hipolito Sabangan Jr. mula sa religious sector. Nakibahag rin ang mga barangay captain, barangay officials, at mga barangay secretary mula sa iba't ibang barangay ng lungsod. Ang programang ito ay upang mapalakas ang kampanya kontra druga at ibang kriminalidad at napaigting ang koordinasyon ng iba't ibang sectors at ligtas at drug-free na ang mga barangay lugar ng trabaho. Ito ay ginanap sa Cabinet Mamarlao Function Hall sa San Carlos City, Pangasinan. Yan ang balita mula dito sa DWP Radyo Pilipino Dagupan. Ako si Joseph Lumio, nag-uulat para sa Serbisyong Todo-Todo. Dahil saan man banig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
17: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
18: Number one.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: 1FM.
1: Time check, 12:30.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mal, kita mo bang nakikita ko?
9: Oh.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: 96.1. You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
12: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
13: This is a journey one into music and sound.
14: Sounds beyond cool.
15: All systems are go.
16: Check this out. Pump up the volume.
17: 3, 2, 1.
18: Start your engine.
19: This is 1FM.

0: 1FM.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, magat na yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginhawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
14: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
15: One.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
2: This song is brought to you by Liverate Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.

0: 1 FM.
1: You're listening to Mellow Thursday on 1 FM.
2: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
2: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: And uy. And that was uy, nawala. Where's the audio? Ayan.
1: 1FM.
2: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
3: It is now 2:45.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod, siko, baywa,
14: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala,

0: atresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: And that was Toni Braxton, Breathe Again, to wrap up our last hour for today, Thursday. It's May 28, 2026. And of course, thank you for accompanying me. We have, I am here, your master of the universe, Master Chinito. And thank you for all the support and love for watching us on TikTok and of course on our Facebook page, only on 1FM 96.1 Tarlac. And please don't forget to watch Balagbagan with Tuesday Vargas this Saturday on YouTube channel. That's from 6 p.m. onwards. Okay, so anyway, thank you very much to all our listeners all the way from the schools. Meron pa bang school ngayon? I think meron pa naman, no, sa mga college and sa mga bahay natin. At syempre, sa mga may bakasyon ngayon dito sa Tarlac, nako, enjoy the rest of the afternoon. But please don't forget to, if you're planning to go out, now, lagi po magdala ng payong at magdala rin ng tubig naman pang inom kung sakaling ikaw ay may stress, di ba? Palagi kang may tubig at meron kang pagkain dapat na dala-dala, kahit malang crackers man yan. Okay? And sa ating mga mommies and daddies out there, please take good care of your health po, no? At syempre sa lahat po mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan today, happy, happy birthday. At Yakina, hello po, happy birthday. And of course, Miss Karen C. If ever po may nakalimutan ng banggitin, eh, pasensya na po. Nagkakaroon tayo ng short-term memory loss. At ganun din, shout-out din po sa lahat ng mga members ng GGCC. At kay Coach Apps, congratulations for that recognition sa inyong app swimming training services na kasalukuyan pong nangyayari ngayon dyan sa may Abasi, sa may Matatalaib, Tarlac City. And of course, before I go, let me leave you my Chinito advice. Diba? Sa lahat po ng mga pagod na, sobra, okay? Okay lang pong mapagod. Ang hindi po okay ay yung alagaan mong sarili mo dahil busy kang inaayos ang buhay ng iba. Because at the end of the day, ang tunay na success ay hindi lang yung may pera ka, kundi yung kaya mong matulog nang walang bigat sa dibdib. Paalala lamang po, mga mommies and daddies, sa pagtulog po ngayong gabi, uminom ng tubig, huminga. At syempre, huwag kalimutan magdasal. At syempre, huwag din natin kalimutan na tayo ay tao. Nag-overthink tayo na wala naman sa atin ang control. Kaya maraming salamat po for tuning in. I am yours truly, Master Chinito, sa kanyang programang Master of the Universe. Paalam po. Hope to hear from you tomorrow. And bye for now.
1: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. Just once, can we figure out? This is Mellow Thursday. Doing wrong. From sunup till sundown. Like a kid out of school. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. With a gun. Mellow Thursday on 1FM. Look at me.
2: Like a 1FM.
3: It is now 3 o'clock.
4: This Time Check is brought to you by Kidney Care.
3: Time Check brought to you by BW's Super Bake Shop.
5: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang Kidney Care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. Summer's here, KaBWU. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BWU's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BWU's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
4: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
11: Ekstra galing! Para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
3: This next song is being sponsored by BWU Super Bake Shop.

0: find you. And it sounds like
1: you're only one on air, online.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: You're so sexy.
7: Are you talking to me?
8: Yeah!
9: Ladies and gentlemen,
10: all systems are go.
11: Song being sponsored by M. Lulier.
12: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
11: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: yumaman mo.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywang,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-artrisin.

0: It is now 4 o'clock.
1: Time check brought to you by M. Lulier.
2: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
11: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooper. Dahil napapakinggan po parayo ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kung ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
11: One FM.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
1: This song is brought to you by Liveraid Pro. May silimarin na, may multivitamins pa. Yan ang Liveraid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix!
5: Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
10: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, Dodo Panalo, at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Ito todo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Mga suki, order na!
9: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
8: Aray, sakit ang katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow, mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po.
9: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
3: One FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
15: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Jason's Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: For liver health,
2: level up na.
1: Liverate Pro,
2: Silimarina,
1: multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
2: Liver up na!
1: Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 46 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema.

0: aroma mo.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywang,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule.
9: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
8: Basta lagundi, Plemex!
10: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
12: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
11: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulit.
14: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po. Nagfi-flex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Kmart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
19: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DUH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
20: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
21: You're so sexy.
22: Are you talking to me?
23: Yeah!
24: Ladies and gentlemen,
25: all systems are go.
2: The following song is brought to you by iBerry.
3: This song is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liverate Pro.
26: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment.
27: Just once, can we figure
26: this is Mellow Thursday.
27: Doing wrong.
26: From sun up till sundown.
28: Like a kid out of school.
26: We're glad to be a part of your routine. For now and forever.
28: With a gun.
26: Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa.
4: Yan, ang Liverate Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo.
3: With Liverate Pro.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro po na. Kahit mga 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silima rin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! Liverate Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
11: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Liverate Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa.
3: Yan, ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo.
4: With Liverate Pro.
13: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1 FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist,

0: at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
3: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
9: This song is brought to you by Liver Egg Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liver Egg Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liver Egg Pro.
8: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
10: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
0: aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Magbibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Camiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!
14: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
3: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
3: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk
2: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
2: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
2: gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
2: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1
3: sa mga butika,
2: pharmacy,
3: drug stores,
2: tindahan
3: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
2: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
3: Nationwide.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
3: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw.
3: Gluta para sa kintab.
2: Papaya para sa kinis.
3: At carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
3: at sunflower oil para sa healthy skin.
2: Ang Rice 4-in-1 Soap.
3: Tanggal ang dumi.
2: Moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
2: sa inyong mga lugar.
3: Hanapin
2: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
3: para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
2: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
2: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
2: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay umaasa
2: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi
4: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
0: patotoo,
4: karanasan,
0: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
4: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudun ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man tayong lugar, naroon mga kaibigan Tarna at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po naman paladudunan. Bukas na po ang ating po naman numero 0969-226-9623 yung ating po naman numero. Na pwedeng pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating paladudunan mga kaibigan.

0: Pag na po sa ating namang programa at tayo po yung magkwentuhan na namang muli. 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang panatutunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, kalusugan. Kalusugan po ito, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Pangalan po ninyo, tatay? Hello po? Hello? Hello po? Nawala.

Huwag mo kayong uli, mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag na. 0969-226-9623 yung ating po naman numero, mga kaibigan.

0: Hello, magandang kalusugan po.
1: Nakalusugan to?
0: Yes po. Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Ray.
0: Ray, okay po. Tatay Ray, taga saan po kayo?
1: Sa Kalasyaw.
0: Kalasyaw. Hindi,
1: Ray. May tatanong po lang ako.
0: Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 69.
0: Okay po. Ano po yung tanong po ni Tatay Ray?
1: Kung saan makakabili ng kwan? Yung rice coffee.
0: Okay. Kung saan po makabibili ng ating rice coffee? Diyan po sa Kalasyaw.
1: Oo.
0: Opo. Tatay Ray, kayo po ay hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa bago. Umpisa pa.

0: malayo yung Robinson.
1: Malayo yung Robinson sa inyo? Sa Pangasinan po ba yan, tatay? Di ba? Pangasinan? Calasiao, Pangasinan?
0: Calasiao, Pangasinan.
1: Opo. South Star Drug Robinsons, South Star Drug Magic. Meron din po sa Jovis Pharma Trading.
0: Pharma Trading? Sa bayan?
1: Jovis po, tatay. Jovis Pharma Trading.
0: Pharma Trading. Sa kaya yun? Jovis. Hanapin. Wala na iba?
1: Jovis po, tatay. Jovis. Jovis.
0: Jovis Pharmacy.
1: Apo. Jovis Pharma. Apo.
0: Saan masasakuan po yun?
1: Ang nakalagay lang po dito sa akin, Calasiao.
0: Jovis Pharmacy. Saan kaya makukuhin? Wala. Nagpunta ko sa Mercury. Nagpunta ko sa... Marami ko yung hirin na yun. Wala. Wala akong recipe.
1: Sa Calasiao po yan, tatay. Kasi po, ang alam ko po, halos lahat na po ng mga butika dyan sa Calasiao, meron po ng ating Rest Coffee. Baka po naubusan lang po kayo, tatay. Ipagtanong-tanong nyo rin po sa iba, sa ibang mga butika po, tatay.
0: Galing ako sa Mercury. Galing ako sa Maliapat, yung hirin na yun.
1: Basta po, tatay, ano, South Star Drug po meron. South Star Drug.
0: South
1: Star Drug.
0: South Star Drug.
1: South Star Drug. South Star. South Star. South Star Drug.
0: South Star Drug.
1: Opo, South Star Drug. Opo.
0: Sige po, sir.
1: Paano po ninyo, tatay, paano po ninyo nalaman, tatay, yung ating produkto, Tatay Ray?
0: Gabi-gabi ako, narinig ko sa radyo.
1: Narinig niyo po sa radyo? May iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon?
0: Ay, meron din. Hindi ako nakakatulog. Tatlong oras lang ang tulog ko.
1: Tatlong oras lang yung tulog po ninyo. Napapakinggan niyo po sa ating programa na nakakatulong po yung ating Rest Coffee sa mga nahihirapan matulog.
0: Opo. Oh, inaanin ko po. Maganda na rin yung tulog nila.
1: Opo. Narinig ko. Tama po. So, kailangan po, tatay, na makapagsimula na po talaga kayo ng pag-iinom ng ating Rest Coffee. Kung sakali po, tatay, halimbawa na naglibot na kayo dyan sa inyong pong lugar, sa Calasiao, at wala pa rin po kayong, at napuntahan nyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, kung sakali pong wala, tawagan nyo po ako muli, tatay, para masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa Calasiao. South Star Drug po, tatay. Sa Robinson's daw po, meron. Tapos sa South Star Drug Magic, tapos Jovis Pharma Trading.
0: Magic, malapit na pinyan yung Magic.
1: Opo. South Star Drug po doon sa Magic po, tatay.
0: Sige po, sir. Thank you.
1: Opo, South Star Drug po, tatay. Tatay, nakakita na kayo ng ating Rest Coffee?
0: Yung napapakinggan ko, mayroon daw platoon.
1: Ano po yun?
0: Nakakahon na mayroon nakalagay na tasa. Yung kwan.
1: Yung isang tasa ng kape, may larawan po doon na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun. Pero hindi po yun hotdog. Buamera po yun. Katulad lang po kasi ng hotdog. Pero yun po yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Tapos, ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E.
0: Sige po, narinig ko. Sige po, sir. Narinig ko yan. Maraming sana mga ngayon dito. Wala, hindi sa'yo makakita.
1: Opo. Sige po, tatay. O basta, balitaan niyo po ako. Kung halimbawa makabili kayo, sabihin niyo po sa akin kung saan kayo nakabili para matulungin din natin yung iba nating mga kababayan. Kung sakali naman pong wala, nalibot niyo na yung mga butika sa Calasiao at wala po talaga kayong nakuha ng ating Rest Coffee, balitaan niyo po ako muli at para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
0: Sige po, sir. South Star Drug Magic.
1: Opo. Magic. Opo. South Star Drug Magic. Opo. Opo.
0: Sige po.
1: O, tatay, balitaan niyo po ako. Balitaan niyo po ako. Aasahan ko po yung tawag po ninyo ulit.
0: Sige. San Carlos, sir. Mayroon? San Carlos?
1: San Carlos, Pangasinan. Wait lang po. Titingnan po natin dito. San Carlos, San Carlos City. Tatay, San Carlos City, halos po lahat ng mga butika doon. Calif Drug Store, Three Boys Drug Store, Salva Convenience Store, Princess Pharmacy,

0: RCJ Pharmacy, Jealous Variety Store, Save You Drug Store, St. Charles Pharmacy. Lahat po yan sa San Carlos City po, tatay.
1: Marami namin dun. Kaysa Kalasyaw, marami namin mapupuntahan.
0: Opo. Malapit, malapit lang po ba kayo San Carlos City?
1: Medyo sasakay pa ako ng isang sakay. Mamasaya ko ng 15.
0: Ah, okay lang yun. Po. Okay lang po yun. Okay lang po yun, tatay. Basta mag-iingat lang po kayo. Kung maaari po, tatay, na sana po may kasama kayo para, kumbaga, mas panatag ang loob po ninyo na may kasama kayo.
1: Oh, kasi yung ano yung pati pagbabawas ko kumisan tatlong araw.
0: Opo, problema po yun, tatay. Dapat po araw-araw tayong nagbabawas kasi araw-araw tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan sa pamamagitan ng mga pagkain po natin. So kailangan po dapat araw-araw din po kayo nagbabawas.
1: Pero meron akong sir yung stainless sa 20. Wala
0: po
1: problema yun.
0: Ay, wala pong problema, tatay. Herbal po yung ating produkto. Kumbaga, natural yung ating produkto, tatay. So, wala pong problema. Wala pong magiging side effect. Wala pong magiging overdose.
1: Tapos yung ano, umiinom ako ng vitamin A Centrum.
0: No problem yun, tatay. Wala pong problema yun na umiinom kayo noon. Umiinom kayo ng vitamins nyo at umiinom kayo ng rice coffee. Wala pong problema. Wala pong side effect. Wala pong overdose. Kahit po may iniinom kayong maintenance galing po sa doktor, wala pong problema yun, tatay.
1: Sige po, sir.
0: Tatay, dapat okay. Mga 2-3 sachet po sa isang araw yung pag-iinom natin ng ating rice coffee para mas ano po sa inyo. Okay po?
1: Okay.
0: God bless po, tatay. Balitaan niyo po ako, ha? Tawagan niyo po ako muli. Salamat po, Tatay Ray.
1: Okay, maraming salamat po.
0: God bless po, Tatay Ray. Maraming salamat, babay. Tatay Ray, mga kaibigan ng Kalasyaw, Pangasinan, magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sige po, tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At in syempre ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Ganun din ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Kaya po itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin kung may mga tanong po kayo o mga testimonya na nais po ninyong ibahaging kwento para po naman na maging inspirasyon sa iba nating mga kababayan na hindi pa po nakaiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Again, 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito po sa ating programa at tayo po ay magkwentuhan at magpaliwanagan tungkol po naman sa ating po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available po ang ating ding Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan ako. Dapat po ay nakapagsimula na rin po kayong uminom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ninyong matikman rin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng tawagan sa ating mo namang programa, mga kaibigan. Pwede rin po kayo mag-text na po kung may mga katanungan din po kayo at hindi kayo makatawag, pwede pong i-text. O di kayo, mga kaibigan, i-text niyo po kami, sabihin niyo na tawagan kayo para magkausap po tayo. Kami po yung tatawag sa inyo.

0: Sabi dito, Kuya Boy, umiinom na po ako ng rice coffee. Gusto ko pong maayos ang aking problema tungkol po naman sa bato. Ano po kaya ang mga dapat kong kainin? Sa tulad ko pong meron pong sakit sa bato. Thank you very much po. Actually, maraming salamat na po at kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee dahil nga makakatulong po ito sa atin. Gaya po ng mga testimonya, mga patotoo po ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee, malaking bagay po na tuloy-tuloy yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee. At malaking bagay din po, mga kaibigan, yung tanong po ninyo kung ano po yung mga dapat nating bantayan sa pagkain pag kayo po ay meron pong sakit sa bato. Ang mga bato po kasi, o yung kidney po natin, ang isa sa mga organ ng katawan na may pinakamalaking papel po na ginagampanan sa maayos na paggana po ng ating po namang katawan. Ang pagsasala po ng dumi at sobrang mga sustansya sa dugo, pagbuo po sa nilalabas na ihi at pagpapanatiling balanse ng mga tubig sa katawan ay ilan lamang po sa mga mahalagang papel na ginagampanan po nito. Sa kasamang palad, ang mga bato po ay isa rin sa mga organ na maaaring dapuan ng sakit na kung lumala ay tiyak na makakaapekto po sa normal na paggana po ng ating katawan. Sa pagkakataon po kasi na madadapuan ng karamdaman ng bato, gaya po ng impeksyon, pagkakaroon po ng bato o sa bato, yung kidney stone sa tinatawag po natin, na makakabara sa maliliit na tubo sa bato, marapat lamang po mga kaibigan na bantayan ng mabuti yung ang pagkain na kinakain natin nang sa gayon ay hindi po lumala yung kondisyon ng isang tao po na meron pong sakit sa bato. Dapat alalahan din na upang mabuhay ng normal, ang isang tao ay kinakailangan po ang isang malusog at gumaganang kidney. Ano po yung mga dapat na iwasan ng taong may sakit sa bato? Kailangan po nating iwasan yung mga pagkain may mataas na level ng sodium. Yung pagkain po ng mataas na level ng sodium, ang pangunahing pinagbabawal sa mga tao pong may karamdaman sa kanilang bato. Ito po yung sapagkat ang sodium po ay makakapagpataas sa presyon ng dugo na nakakasama naman sa maliliit na tubo sa loob po ng bato. Ang mga pagkain pong may mataas na level ng sodium gaya po ng mga instant food, chicheria at mga pagkain pinaalata ng husto ay dapat iwasan. Okay po. Ano pa yung iba? Yung mga pagkain may mataas na level ng potassium. Bukod po sa pagsasala ng mga dumi sa dugo, sinasala din ang mga bato ang sobrang sustansya at mineral, kabilang na po yung potassium. Ang mahinang bato, dahil po sa isang karamdaman, ay maaari lamang na mas lalong manganib na humina at mapinsala kung dadagdagan po po yung kinakain ng potassium. Halimbawa sa mga pagkain mayaman po sa potassium, saging, patatas at mga kabuti. Yan po yung mga dapat po nating iwasan. Ano po? Ganon din po yung mga pagkain may mataas na level ng phosphorus. Ayon po sa mga pag-aaral, gayon din daw po kasi yung potassium at sodium. Ang sobrang phosphorus po sa taong may karamdaman sa bato ay maaaring makapagpalala lamang ng kondisyon. Kung kaya, mabuti pong malimitahan din ang dami ng kinakain mayaman din gaya po ng tahong, keso at mga isda. Yan po yung kailangan po nating bantayan. Ano pa yung iba? Teka lang, may caller muna tayo. Hello, magandang alusugan. Hello po. Hello? Hello po. Hello? Wala. Ano ba po yung iba na mga pagkain na dapat po nating iwasan kapag tayo po ay mayroon pong karamdaman na sa bato? Bukod po sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee na dapat po tuloy-tuloy, dapat may iniiwasan po tayong mga pagkain. Sabi ko nga, hindi po kakayanin ng rice coffee lang kasi po yung ating rice coffee po, mga kaibigan, ay hindi naman po gamot. Nakakatulong po ito para po naman na mapalakas yung ating katawan at maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman, pero hindi po ito gamot, mga kaibigan. Kaya po naman habang umiinom tayo ng ating rice coffee, dapat may disiplina rin po tayo sa ating po namang sarili at iniiwasan yung mga pagkaing dapat po nating iwasan. Kasi mga kaibigan, kahit ano pa po yung gamot na iniinom po ninyo o kahit pa gaano karami pong rice coffee yung iniinom po natin, kung hindi po tayo mga kaibigan na nag-iingat sa pagkain, wala din pong mangyayari mga kaibigan. Kaya nga po, dinidiscuss po natin ito para po naman sa lahat. Base po ito sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Ayon po sa mga pag-aaral, ang mga pagkaing mayaman daw po sa oxalate gaya po ng spinach, mani, kamote at tsokolate ay makabubuting limitahin muna kung sakaling dumaranas po ng karamdaman sa bato. Ito po ay sapagkat ang oxalate po ang siyang kumakapit sa calcium na nasa dugo at bumubuo po sa calcium oxalate na siya po namang nagiging bato o yung stones. Ano po? Na maaaring makabara sa daluyan po ng ihi. Ano po ba yung iba na dapat po nating iwasan kapag tayo po ay nakararanas ng problema sa atin po namang bato o yung kidney stones? Ano po? Sabi po sa mga pag-aaral, dapat din pong malimitahan yung dami ng protina na kinakain ng taong may sakit sa bato. Dahil naman ito sa posibilidad ng pagkakaroon po ng uric acid stones sa mga maliliit na tubo sa bato na maaari din po makabara sa daluyan ng ihi. Bukod po yan mga kaibigan sa pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee, yung po yung sabi natin na dapat may pag-iingat din po mga kaibigan. Kasi kapag hindi po tayo nag-ingat din sa mga pagkain, remember mga kaibigan na nabuo po yung mga karamdaman po natin dahil po sa hindi tayo naging disiplinado sa pagkain. Kain tayo ng kain kahit ano. Kaya po ganoon mga kaibigan, kailangan nating maging disiplinado sa pagkain. Yung mga tama at yung mga bawal alisin, yung mga tama lang yung dapat po nating kainin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Naputol. Kailangan po natin mga kaibigan na may pag-iingat pa rin. Ano po, sabi nga natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung wala tayong ginagawa, mga kaibigan, kahit nga po sinasabi natin ito po ay bigay ng may kapal sa atin, yung ating po namang rice coffee, para po maibisan yung karamdaman ng ating mga kababayan. Kung wala naman tayong ginagawa para po naman sa ating sarili, wala rin po mangyayari. Kaya kailangan po, mga kaibigan, na nag-iingat tayo sa ating po namang mga kinakain sa araw-araw. Kasi dyan po mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral, 90% ng problema po sa ating kalusugan ay dahil po naman sa lifestyle po natin. Yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin sa araw-araw. Yung pang-aabuso po natin sa ating katawan. Nakakatulog tayo mga anong oras na, madaling araw na dahil po sa panonood ng kung ano-ano sa cellphone. Na po tama yung ating body clock mga kaibigan. Nagkakaroon po ng problema yung ating katawan pag ganoon. Tapos kain pa tayo ng kain ng mga alam natin bawal po sa atin. Kaya po ganoon yung nangyayari po sa atin. Kaya malaking bagay po mga kaibigan yung pag-iingat sa pagkain po mga kaibigan. Lagi pong tatandaan ano po yung pagkain po mga kaibigan. 90% ng problema sa ating kalusugan dahil po doon sa ating lifestyle. Pagpupuyat at yung mga bisyo-bisyo na yan, mga kaibigan. Doon po natin nakukuha lahat. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
3: 1FM! 1FM! It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. Just smile from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday.

0: one. You're only one. You're only one.
1: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyo, kawan. One FM.
2: One FM.
0: You're only one. We, One FM. Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
3: She's an ultimate industry icon.
0: The queen of multitasking at ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
3: Handa ka na ba sa balagbagan?
4: Kayo, kid!

0: FM 1FM ngayong Abril. Malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
1: She's an ultimate industry icon.
0: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
1: Handa ka na ba sa balagbaga na may sense?
0: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbaga na!
1: I-unpack na yan! This is your only one.
0: Your only one.
1: Your only one.
0: Buong Pilipinas. Isa lang. Ang pinakikinggan.
1: 1FM.
2: Number one.

0: You're only one.
1: We, 1FM.
2: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-uncut ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
3: She's an ultimate industry icon.
2: The queen of multitasking at ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
3: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
2: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbagan na!
3: I-unpack na yan!
4: 1FM!
1: 1FM!
5: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: ngayong Abril. Malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-uncut ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
1: She's an ultimate industry icon.
0: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
1: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
0: The wait is almost

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: 1FM! 1FM!
1: It's 5 o'clock.
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drug stores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: For liver health, level up na! Liverate Pro,
7: Silimarina,
6: multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
4: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin,
4: may multivitamins pa.
7: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
7: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
8: Tuhod! Siko! Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
12: Mahalagang paalala,
11: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Uy! 1FM! Uy! 1FM!

0: This is your only one.
1: 1FM.
0: Your only one. On air. Online.

0: 1 FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Kasangga at kalusugan.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Coming up next.
4: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
5: J-Mar, Todo Panalo
4: at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang NGMAR Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan,
7: tungo sa isang malusog at responsableng

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating mga suki. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated. Ito po ang tagagawa ng mga mabibisang produkto na ating kinukonsumo araw-araw. Good morning, Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal.
1: Good morning! Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat, mga minamahal kong mga nanay na laging nakikinig sa ating programa, siyempre sa ating mga tatay. Kumusta na mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola. Sa lahat po ng senior citizen, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Anong dapat gawin? Kumonsumo tayo ng mga maayos na food supplement. Tulad po ng mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yan po'y para sa inyo, ha? Since 2011, mga kasangga, lumabas ang napakahuhusay na produkto, mga parents kong minamahal. At ito naman hanggang ngayon ay patuloy po nilang kinukonsumo. Maraming mga baguhan na talaga namang kinukonsumo na ang ating mga produkto sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Kumustahin natin ang mga kasangga nating naikinig sa bahagi naman ng Calabarzon area. Alin ba yung Calabarzon area, mga parents ko? Ito po naman ang lugar ng Cavite Province. Malakas po tayo napapakinggan sa lugar pong ito. Mga Caviteño, yan, mga Caviteña, good morning. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Malakas po tayo napapakinggan dito. At siyempre, dito naman sa may bahagi po ng Laguna Province. Ito pong Laguna ay isa ring probinsyang napakalawak. At talaga namang ito'y halos karatig po ng bahagi po ng Metro Manila. Yan po ang kasama po doon sa Calabarzon. Ano po? Dito naman sa bahagi ng Batangas, good morning. May kinig po ang ating mga kababayan dito, yung ating mga kahanggan. Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog. Ang atin pong lugar ng Batangas Province, talagang ito po ay talagang purong-puro, ha, ang pagkonsumo ng ating mga produkto. Talagang iba ang Batangas, ano? Gusto ng Batangas sila ay maging malusog, kaya yung produkto natin ay nagkakaubusan pa rin sa ating lugar. Kaya maraming salamat po, ha, yung ating taga-pamahagi ng produkto dito ay itong ating kasanggang itong kasangga natin na si Carl Andre Trading. Ano po, siya po ay nasa bahagi naman ng Agoncillo, ha, dito sa may malapit lang yung Agoncillo dito sa ating bahagi ng Lemery. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At ano pa, yung hindi natin nababanggit, ano pa, Rizal, yan, mga taga Rizal, good morning. Kapag Rizal ay talaga namang malawak na lugar po ito sa bahaging ito ng Calabarzon. So mga taga Quezon Province, good morning, lalo dikit sa mga taga Lucena City, itong mga taga Infanta Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig, ano? Yan ang lugar po ng Calabarzon. pati natin ang mga taga-lugar ng may marupa, ang lugar ng Mindoro, ang lugar ng Marinduque Province, syempre ang lugar pong ito ng Palawan, ha? Yung Romblon, napakagandang lugar po yan, mga kasangga. Kasama po yan dito naman sa binubuong Mimarupa. Yung mga taga-Palawan, syempre magandang lugar ito. Talagang mga narating na po natin ang mga binabanggit po natin, hani. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ano? At good morning sa atin lahat. At yung di natin pwedeng makalimutan na batiin ang mga kababayan natin dito naman sa bahaging ito ng Bicol Region or Kabikulan. Good morning sa mga taga Bicol Region. Kumusta na po tayong lahat? At malusog na umaga sa mga taga Kapalunga. Ha? Yung mga taga lugar pong ito na Santa Elena, itong lugar ng Paracali. Ha? Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga po. At gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po sa inyong pagtulong, pagsuporta sa mga produkto ng GMR Herbs Incorporated sa programa Kasanggat Kalusugan. Maayong aga po, mga taga Bicol, ha? Maray na aga. So good morning sa ating lahat. Kumusta po mga taga Dait? Ha? Ito'y lugar ng Camarines Norte. Dito naman sa bahagi ng Camarines Sur, yan, ang lugar ng Naga City. Good morning sa ating lahat. Sa mga taga Catanduanes, yan, ano ba ang pinaka kilala sa Catanduanes na bayan, ha? Ano ba ang kilala po dito, mga parents kong minamahal? Ano ba yung sikat dito sa atin sa Catanduanes, ano? At talagang mayroon talagang bayan na yun po ba yung palagi pong nababanggit sa isang probinsya? Ano po, Catanduanes, ha? Probinsya ng Catanduanes, ha? Baka nakikinig po yung ating kasanggang Edwin, yan. Kasanggang Edwin. Good morning, ha?
1: Good morning. Good morning.
0: At malusog na umaga po sa ating lahat. At

0: sa mga taga Sorsogon Province. Kumusta po tayong lahat? Mga kasangga natin sa bahagi ng Kasiguran. Ano pa? Ano pang lugar? Malawak po ang Bicol Region. At dito po naman sa bahaging Hiwalay, ang lugar naman ng Masbate Province. Ano, kumusta mga taga Masbate Province? Malusog na umaga po sa ating lahat. Tawid tayo sa karagatan ng... At itong lugar na ito na binabati po palagi natin, ang Samar, ano? Itong Samar Province, marami pong produktong Marcafe, Marchoco at iba pa. Ano po, buong Samar Province at saka buong Leyte Province. Iyan, marami pong produkto dyan mga kasangga, ano? Mamaya pala bigyan ko po ng daan na at banggitin ko yung mga drugstore dito po sa lugar pong ito ng Samar Province at Leyte Province, ano? Kaya kay kasanggang Arvin, ibukod mo nga muna yung programa dito sa may Samar at Leyte hanggat hindi pa nila nalalaman kung saan sila nakakabili. At siguro pansamantala, ano? So, kasi kung babanggitin ko yung mga drugstore, ay sa buong programa po'y mauubos. Hani, samantalang, kung itihahati-hatiin po natin ang programa dito sa may Samar Province at Leyte Province, ay di magkakasya po ito, ha, mga parents kong binamahal. So, ibubukod ko na lang ito, ha, kasanggang Arvin, ha. Itong mga drugstore na ito, pwede mong lagyan ng special program ito at para mabanggit naman yung mga outlet, hindi na mabanggit sa ibang lugar kasi lalawak pa yung mararating noong mga outlet samantalang kung ito'y sa buong Samar lang at Leyte ay di mas maigi at purong-puruhan eh. Eh hindi na mapapakinggan sa iba, makakarami lang ng programa yung outlet eh. So ibukod mo na lamang at kayang-kaya mo naman yan. So balik po tayo sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa lahat po na ikinig, good morning. Abay, sa mga nagtatanong ng ating numero 0933-214-5288, ha? 0933-214-5288. Maraming po salamat. Good morning sa ating lahat. At malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. At nakikinig po si sino nakikinig, ha? Good morning po, ha, sa ating araw-araw nakikinig si Nanay Ophelia, ha. Good morning Nanay Ophelia, ano? Si Nanay Ophelia po ay taga Gumaca, Quezon. Siya po ay patuloy nakikinig sa ating programa araw-araw. Siyempre naman, kumusta na kaya si Tatay Noli Lugdat ng Balugo, Buwak, Marinduque? At yung iba nating mga kaibigan dito sa Marinduque Province, pwede kayo namang magpadala sa akin ng pagbati at kayo mabati-bati ko naman din. Ano? Yung nga taga-Infanta Quezon, lagi bumabati sa atin si Beverly Aumentado. Siya po ay suki ng Marchoco. Ano? Si Nestor Gutierrez ng Marinduque Province, good morning. Ha? Adelina, Ganasi Homo, paborito kong listener din tong isang ito sapagkat ito naman ang talagang nagpo-promote ng ating produktong gandang natural, ano? At yun, sa mga taga Santo Domingo Albay, good morning. Eleanor Balyon, good morning. Malusog na umaga. So yun po mga parents kong minamahal. So paano po mga parents ko, ha? Tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos tuloy-tuloy po tayo. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Jmar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Jmar, tudo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry. entry na. One top box of Mark Juice. 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At one top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki

0: ang tsansang manalo.
1: JMAR Todo Panalo
0: at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga, NGMAR Camonias. NGMAR Camonias.
4: Kasangga at Kalusugan na. Bawal ang matamlay, Kasangga. Dapat takalang klaka sa pag-inom ng vitaminang may ascorbic acid na plus zinc pa.
5: Yan ang Mark C. natin sa inyo ng JMAR Herbs Incorporated.
3: Si Kasanggang NGMAR Camonias. Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
6: Kasangga at Kalusugan.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig sa mga sulok ng ating lugar? Ano man po ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat at yung pong mga parents natin na tumutumar ng Marksi. Ito po yung yung ating produktong vitamin C. Ito po yung purong vitamin C. Kaya sa tumutumar po nito, congratulations po sapagkat hindi po kayo nagkamali ng piniling vitamin C sapagkat ito ay gawa ng isang sikat at kilalang laboratory sa lugar po ng Bulacan. Ano? Talagang hindi biro ang paglalabas ng ganitong klaseng vitamin C. Malaking laboratory po yan, mga parents ko. Wala pong laboratory ang Gemmar Herbs Incorporated, kundi tayo po ay nakikipag-ugnayan dun sa mga malalaking laboratory. Ano? Meron po tayong kontrata sa mga ganiyang malalaking tolling company, mga parents ko. Sila po ang mga pinagkakatiwala ang laboratory kapag ang pag-uusapan po ay yung maituturing pong gamot, ha? Actually po, mga nanay kong minamahal, baka hindi natin alam na ang kategory ho ng isang ascorbic acid plus zinc, ha? Itong Mark-C, ito po ay maituturing na isang gamot, ha?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: Iba po kasi yung vitamin C kisa po doon sa mga kapsula nating food supplement. Kapag food supplement po yan, ayan po yung puro herbs, mga parents kong minamahal. Pero pag sinabing Mark-C, vitamin C plus zinc, mga nanay kong minamahal, ha, ito po ay nagsisilbing gamot po sa ating pangatawan. Kaya sinasabi po na kailangan po natin nagba-vitamin C araw-araw. Hawak ko nga yung vitamin C eh. Kapag tayo po'y may sugat, ay madali pong mahilom kapag tayo'y naka-vitamin C. Yung mga, yung mga nauoperahan, yung mga nasusugatan na hindi sinasadya, kapag tayo po'y naka-vitamin C, madali po iyang mahilom. Kaya hindi dapat tayo nagpapawala ng vitamin C sa katawan, sapagkat ang katawan po natin ay hindi naman gumagawa ng sariling vitamin C. Kaya dapat tayo'y tumutumar tayo sa makatuwid. So marami pong bumibili ng ating vitamin C sapagkat effective naman talaga siya. Ayun po baga na may puro, mga parents ko, 500 mg. Tapos isang beses ang pag-inom sa isang araw pagkatapos nating kumain. So, iinumin po natin ito. At ito po naman ay walang overdose. Pero, siyempre, sundin pa rin natin, mga parents kong minamahal, yung precaution o yung pong indication ng product na talagang ang nakalagay po ay treatment and prevention. Ito pong ating vitamin C. Ano? Mayroon pang zinc yan, ha, yung 10 mg na zinc. Kaya nga po ang total po nito ay 510 mg kasama po yung ating mineral. Yung pong zinc, yung po isang uring mineral, ha, single mineral, pero yan po yung ginamit noong panahon po ng COVID-19. Yung po bagang nawawala ng panglasa at pangamoy, hani. So, yung pong vitamin C, malaking tulong po yan, ha. Kaya kapag nagkakaroon po ng mga infection, nagkakaroon po ng mga virus na kumakalat, ang Nauubos po, ha, nakauna-unahan ay ang vitamin C. Yan po agad ang iniimbak ng ating mga parents. Sapagkat pag tayo nagba-vitamin C, siyempre yung immune system natin, siyempre lalakas po yan. Dapat araw-araw tayo mag-vitamin C. Gawa ng ang vitamin C po hindi naiimbak sa ating katawan, iniiihi po natin yan, ha. Kaya dapat lagi tayong continuous na umiinom or tumutumar po ng capsule isang araw. Ano? So maganda po kasi ang epekto ng isang vitamin C, lalo ang Mark C, wala po itong pangasim sa sikmura. Ah. Hindi po ito masakit sa sikmura unlike dun sa ibang vitamin C na talaga naman pag tinumar mo ay nako, pang baluktot ka na, ha. Talagang masakit sa sikmura. Pero dito po, hindi po. Sapagkat sinasabi nga po ng FDA na hindi na pwedeng gamitin dun sa packaging yung malaking letra ng sodium ascorbate. Hindi na po yun. Ang totoo, mga parents kong minamahal, ang talagang generic name ng isang vitamin C ay ascorbic acid. Depende na lang po yan sa formulation. Kung ang vitamin C mo ay nakakaasim na sikmura, yun ang hindi po natin alam. Pero sa atin po, yung pinakalaman, yun, hindi po yun ang inilalantad. Yung sodium ascorbate, hindi po yun isinusulat sa isang kahon, kundi lahat po ay binago na. Siyempre, may order po ang FDA eh. Dapat ang kahon ang nakalagay, ascorbic acid. So, lahat po ng kahon ng vitamin C, ang pangalan na po ay ascorbic acid, yung generic name niya. Pero sa totoo lang, iba yung sinasabing sodium ascorbate, yung po yung laman. Yun po yung lamang vitamin C ng isang kapsula. Ano? Para maliwanag po, ano? Kaya wag ho kayong mag-worry kung ascorbic acid, sapagkat yung ascorbic acid kasi ang connotation ng ating mga parents ay nakakaasim ng sikmura, nakakasakit. Hindi po, ha? Generic name po yun. Ang nakakaasim ng sikmura po diyan, yung maling pagkakagawa. Maaring sobrang taas ng acid dun niya kaya nakakasakit ng sikmura. Pero marami nang nagpatunay na talagang itong ating Mark C ay isa po sa produktong pinagkakatiwalaan ng ating mga parents sapagkat sila ay pang nabili isa-isang kahon agad. Ay pagka nga naman nagkakaubusan, edi ang hirap maghanap. Ano, kung magpapalit ka ng ibang vitamin C, biglang sasakit ang sikmura mo, edi yun ang problema. Ano? Kaya dapat manatili po tayo dito sapagkat hindi ordinaryong laboratory ang gumawa po ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. May zinc pa, ha? Kaya sa ating mga nanay na nakikinig, wag po tayong magpawala ng vitamin C araw-araw. Isang kapsula lamang, masaya na po tayo makatumar kayo niyan. Sapagkat basta't yung paliwanag nga ni Kasanggang Ijimar, dapat maunawaan po natin, ha? Sapagkat alam naman natin na hindi pwedeng wala tayong vitamin C sa katawan, kasi kapos yung nasa gulay, pero nasa gulay naman yan kung tutuusin. Kaso kapos din eh. Kulang pa rin, hindi makasustain eh. Kung bagay kagandahan ng kumakain na kayo ng gulay, kumakain kayo ng mga prutas na may vitamin C, at least meron kayong kapsula na galing sa laboratory na talaga namang makatutulong sa atin. Hani, gusto po naming ano, makatulong din sa ating mga parents. Ano baga naman hindi natin ibibigay sa kanila ng mura yan, ay samantalang sila naman ay suki natin at nagtitiwala po sa atin, honey. At ang purpose po kasi ng programa Kasanggat Kalusugan at saka nitong ating JMR Herbs Incorporated ay magpalusog ng ating mga parents. Yun lang po yung purpose niya eh. Sa totoo lamang mga kasangga, ha. Yan talaga, hindi po ito yung sabi nga ano, business lang, kumikita lang, hindi po. Basta po ang JMR Herbs Incorporated at mga produkto, yan po'y may puso sa tao. Yan po'y nagsimula pa since 2011. Ang pinagmulan po niyan ay karamdaman. Kaya nung tayo'y may karamdaman, ay pinilit natin tumuklas na makatutulong sa atin sa natural na paraan. Ito na nga po yung mga lumalabas nating produkto na talaga namang sulit at talagang effective. At marami pong natulungan ng ating mga kababayan. Since 2011 hanggang sa ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagkonsumo dahil magaling daw ang produkto ng JMR Herbs Incorporated na talaga naman yun ang gusto nating mangyari. Ano? So maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Kaya pag Katapos ng ating programa, huwag natin kalimutang ilista itong vitamin C natin, ang Mark C Vitamin C Plus C.

0: Pampanga at Kalusugan.
1: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po sa ating patuloy na pakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, patuloy sa pagkonsumo ng mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
1: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Dalangin po namin ang maagad yung pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa EveLive. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga!

0: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
2: This is your only one.
3: Your only one.
2: Your only one.
3: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
2: 1FM.
4: Number one.

0: 1FM.
1: Good morning. It is now 6 o'clock. Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
4: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos Sur.
5: Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, nagigla din ang aking pakiramdam.
3: Ang Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
10: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
11: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
15: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
16: Saan? Sa radyo.
15: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
17: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
2: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
18: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Liver Aid Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liver Aid Pro.
4: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
9: You are listening to Friday's Best.

0: maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: JMAR Todo Panalo
0: at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ng pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
1: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita. Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
3: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po.
2: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
9: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuen and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako ay lakit po ay nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Ayun po sir, lumakas po ang aking katawan.
10: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
9: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin, natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
11: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc,
12: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
13: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
14: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Telco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Telco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Telco One.
15: This is Friday's Best.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo.
1: With Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
7: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
3: Summit Natural Drinking Water.
8: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
9: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
10: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itrim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
9: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
11: Kidney care time!
12: Ako si Alan Taganegros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Mga suki! Order na!
15: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
14: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
16: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Pa-order pa po!
15: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
16: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan. Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
4: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
9: Saan? Sa radyo.
8: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo...
9: Down?
8: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
10: This song is brought to you by Liveride Pro. May silimarin na? May multivitamins pa? Yan ang Liveride Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay? Liver up na tayo with Liveride Pro.
11: Song brought to you by Mark Cafe.
12: This is Friday's Best.

1FM 96.1, narito ang ating lasyeteng pagbabalita sa ating balitang uno. Sinumpahan ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman si Senator Jingo Estrada dahil sa umunoy kickback sa flood control projects. Kasama rin sa charge sheet si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, DPWH National Capital Region Assistant District Engineer Denriel Fortuna at District Engineers Arturo Gonzalez Jr. at Manny Bulosan. Walang inirekomendang piyansa ang ombudsman sa mga akusado. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, tinanggal na sa kaso si dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw. Habang hindi isinama sina dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at dating NCR Regional Director Gerald Oclusenia dahil nasa ilalim ang mga ito ng Witness Protection Program. Ito na ang ikatlong beses na nasampahan ng kaparehong kaso si Estrada sa nakalipas na 25 taon. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 20 minutes down 7.

ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex

0: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
1: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
2: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Pa-order pa po!
0: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
7: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
8: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH, FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.

0: Premed Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Premed Premium, kitang-kita ang galing.
5: Premed Premium, kitang-kita ang galing.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako, sabi ng doktor. Parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang,